ñako labe dara kanen nañ melen gembe on ni ga ma radio 88.9 FM.

You ngara Johnny ngarpi ju ka you listening radio 88.9 FM.

Hey!

0: The time is 4 o'clock.
1: Mandy.
2: We're from Gapaniala. You're listening to 88.9 Real Ngo Radio.
3: Getting internet no kalwangro could be gumbrodal in your community. Please do a pivotal. NBN Australia making walaka simple for your ngo walang. Helping your ngo walang for Richard. Parangay tuwal gatun contract. Pivotal prepared. NBN means nengedal mele. Marinito ba kidol internet connect nukal kurto meral mala through internet o helping online jamo. Samwa nga mala gani unlimited home internet namit mre a $19.90 14 day go. Recharge first 12 recharge. Mundi mga jan tinum to visit tuwal website tuwal mtoton visit pivotal.com.au/prepaid NBN.
4: Yo, good evening. Tau listeners. Katrinal Insect Day, Remembrance Day, ngoni nakun limurong namuna na we limurong kami malakan war serving marmamerti Australia ka New Zealand nakun doli di Insect Day ngay tuwali di ngoli ka na we limuro remembering nakun ngunur na mala ngunin walkan ngupar wo bicar bala kadakal ngun malawalkan repostation ni nanya bicar anakun ngaran akun kadal malak malam interesting kepemisyon ngun akun ngaran ngangun marin rirakay goy bakyo diak yan if palang nakun matu goyangan pengara permission Maria biar ngal merang dore rakai. Ka wakun dore ka dore kan akun limurung rakai ya nawi. Limurung al sharing da ongur logo. Pala na welil. Na pungal dal yuruwi. Ka ngay kan last world woman dinan on the island. Ka ngamata malang on the recording dore di. Tao. One and more experience World War II, ka number one. Ngunin ngurong ngay na we German do kan try na we wo ya mawarbam ko. Ka kandar ko ro ka bichare Japan. Kadwari di ngay to ni nakun history. Iya ka ngay to wukri na we written nga ja oral. Bichan ngay ra ko ya ko yam nakun mari hilapulong do. Romi ako yun ro na kun turay lamur kaya ako yun naman na kun doon turay ngay ka passing down doal ya ako yun ro daw yun ka book ngay di kay dal up ka na kun publishing mala nga pagi families to bawal amiri about it mo ng upi history pero lur kundo niya ka much but one thing important about dun ya daw ya kayo yo ringe merti country especially the Australian or una bilen wala a mi mer mala record kan etam ya na kurba ngol murung lek merti exposing each year and so they made that yuri wala kan kun dele di ngai taran dole di balanya mer World War II ngai the main base Royal Australian Air Force ko ngana kun ngai dual history ya kamaringi match ngalapal mir kadar pu jamar kole mare ngalapal ngai jamar kole you know we should be proud of something like that that when the history ngai wala ngai ngomere ni yuro yo ngai to bais kadara kadal mo to maji ka experience ngama tao wako yo
5: na mero alal para dole ako laplong jamarandi dolang milingin bi community ka ba pro ngare jambar pingo dual deng gira ma ara tungang unda ko ngade miringon jo uchel kara raing krau rica pangai ni malang duda ulak kara baman ngoi kondinal kira walal Japanese to mala miringon ni marikin ka bombing walal dual milingin bi anamlen Year ngoni bombing year of the bombing they are milling in be Now you 1942-43 period. The aluminum gimbi.
1: Yo. Mayang ayo rakam din ng balat. Bayi ko ba nang anapin dan. Boyan nga napin sendai. 9 o'clock. Nando iwan. Wangan dan bicu ini nan ijian boy.
5: Yo lo ngaya pun.
1: Clean ya.
5: Clean ya.
1: Yo, clean ya. Bayang nga napin ko do iwan. Bayang na po kan kanan maya kan tuin na ibitan bayan na mga lo kalaw yun kangata yun gom kanuk ka para na mga lo ngayon ka man akan marginal lalangar lang mo Japanese wo do yun meron mo bitan yan kangan na pa bitan bayan mo yaka bilang do wala nga atil yaman yun papuro bitan nga na po. Bala anting lang nga napungaykan. Jamal ko lang ito, loman, kuya ko.
5: Niin po yung makan po man?
1: Yun, niin po yung galo, ha?
5: Eh?
1: Habuyan nga napukan. Kalki, guli ba? Man mag. Kamag, mayroon nga napring ko daw, may utuan, jupal. Malay ka lang, kawin lang. Panin ka nga, do utuan? Nawa mo, galo, ha? Kabitan, wae, jamal ko lang. Olo-olo man. Ko, marginal di ka Japan bubuna. Kana perbicar. Bahingo. Bahingo tubuna. Ku bicar madang. Ku limur marching. Kelinga ya wangan bicar. Warpan matulau yun. Ku limurung bubuna. Bicar madang unumunda. Jaga bimunda.
5: Ngalapal mada.
1: Ngalapal mada.
4: So, kung nakon ngayon niya, kaya ngalarom wakuy ka mari mada. 1942-43 ngayon ni bombing, kadipongori. Japanese meringo malakan ngini bongal pomingo romgo karali Australia le kangai ngal murungun nakun murungun akan ya kangal ka bai skandaran dari di Yorwe kasanda yang onewal lain morning mena ko mere brial drup paramain wal marjun bria kamara ngun mar mangala pala urungu mara miak mara kurutu merli murung tuli ya ko marinya ya kangal wakku wangan marjun mari ngal kudu pemandu lemur tika kamri ngomari ciga wal kan ngonda wakai ngomala yurung kapi caka yaka lingko lemurung buna dewi wo jemen wi malabican kamera kabin yaka yaka tanya wakai ngonda win ibinya Japang namala yaka ngini bumanian lemur to tol napurin na bapak iju yur minister ina wiyo palawal mejun lemut punungal namala ibinya yung wiyo ngonan dia markulinan ngaya ngay namana par ngulanan yo. Atau tu bulu limurung amat dahau, pat ngaramak tu ngatil manik kain depan.

0: Yung nakarang ako, Shelley Morris ka, Stephen Pigram ka, manikaya ko, Over the Rainbow. Ka, doon ka bulo pala iti, daul rong ira.
1: Uni, ngayon kan, para kang ngakar, ito rin ngulak lang ang daul. Nagtiyar walal, air riding wal doon ay tiyar, Milingin Bay Island. Now yu, 1942 to 1943. Undi pala niya miri walal miring odo urdial. Miring o walang o Japan mala, Japanese mala. Ka tao ni makan ng ngakol. Undi nagkir ngay wala yung durup prang al miring urdial. Baman atil. Biling undi pala niya miri ya Sunday walo. Ka pala niya miri Sunday undi walo. Walal long trio long walal para walang undi announcement ngakola. Ngakol na lang ngayon ang mga walal. Warning, pukmako, wawa, klinio, ngayawangan, Fijian minister, ngay, bapa,
2: yo,
1: bapa limrong. Balalakangan na, pukmako yung mga dao, muni meringo kan marikin. Warpam na kung ripuro niya yung mga dap, yung mga anting, yung mga wakri, ralakan, ninyo yung malalakan yuturo, guya, bumaralkan kumarulungin report ko bala lechori urna kundupungal na yung urungo bararingo palan kan kulungin una Richard ila ginawa una karki or una karki kulungin kan bararingo yung urungo darwa muka ngalapal meri jamar kule
2: yo
1: aduwali na kong dao na ikangura na kong prehistory na ikangura history ngoni a living history it happened there millingin bi ka lucky walal na kunni yulong walal ngoni wal survive dial walang atin walal wang ganyo yulong brakin mare miringo na purong pala nya miri a duwali ni makanu ni ngakol rakala ngai ade miri wakan lakala ngai dao ni malang mare ni matu mang gitir ngolo ke dao bookmark yulong walal trad no the territory anem limurong
3: Hi, you're listening to Yolong Radio, Melen Gibb.

0: ngara choni ngar piju yo ngara rula kama dola dao te aku mata mata first ngai dola establish dola nya mata mata nya ka dola ngana perunina na yagora kamari ngana perunggu dola wanganya dola nya mata mata nya kangurungunya work turun awal la dola out station mata mata ngura Kaya kunya ngai dua lau ngai bal cangna purni nanya ya gora ka ngarpi jingura ngara ya ku dara ya gora adu la ngara wanga ya gora adu la ngai wanga nyanguni main mabuk mak tiro bungkang wanga ku yukari dua la dao tu la kuri ringu dao dia ku nguni ngai first established dua la air station mata mata ka dia la dawa iruna ka you listening radio 88.9 FM
1: yo jangwana para bukmak tau ngama dajan yul ngoreri amro ka jinakku waraung pulkanawe ka irinin pa ka kawraung ka tan ngartau rakram ka pai ko napawe local decision making tang ban yakum jinakku malang na pungaro tau ngama jan lengkung lurkon kong yul ngong panya jao banyak na dalga ngama ngama yun kapman to
2: Yo, bukmak namir. Soal nga na purkanina, doal ads ngur. Irin ba? Kaura, pulkanaoy, kahena, apa. Soal nga na purkanina, gurupan message limurong. Ngunong, kamay makmitir. Soal nga ni yuta ngay karum, gal yun yako ngay doal gamro na purkan ngupan local decision making na. Doal. Kado hale limurong daw ni mo tiyala lang nga ma. Pabala niya. Ma.
3: Yo. Para pulay. Mahal ko manji. Nga numala niya rodang o dahil kayon. Numala niya kong nga rakaram. Na dang o local decision making ma. Mayali.
2: Yo, mahal ko. Muna ay question nga yung angdor. Marikato. Limurong. Ngara to nyumukuri lakaram tao pa namatong rakang upan ngulialala. Tuwali ngay na kon local decision making ngay room nga ngora. Ngay limuro ngay ka room ngora doali di. Ngatil ngay kan ngoran doali limuro ngay room. Kabichar bili ngay kan ngoran kadi ang bala. Room ngor na ngalito nga mga mayon. Maral ko nito do ali ding ara ko bolo marakang upan
4: ni yan na kun do ali ngay darok da kun ngalem rong ko ngay kan nguran bing ruling ko da kun nguran gal ngalem rong ko nyol ngom ja do ali ngoni mali bukulong tunan le ga wanga ngor darok bak mana na ko balale jaman na balale mang tunan ngay na balale wal marknyan nalil Muni lewal yura na minya na kun wangay murian mitki wangay muni yura na woy na kun yura mwal le wangay murian mitki muni wal yul ngo wangay murian wangay yan mitki yul ngo yaka ngay da yur tayn alam rung ngay kan ngoran bay ngul ngay ngurura gal ngur yalke ngo alam rung gal muni muni rum ngo alam rung gal tiang balang ngay kazali ngura yan alam rung gal na kun rumbal ngur alam rung gal yul ngo alja mangok ngal alam rung gal nakun ngayon alam mo rong nakun dual bilma edaki kamunugo na alam ko ngayon tam ngayon dual yung murang alam mo rong alayan ka
2: yo bulo nakun dual di bular maram ralkor dual yung nakun numakan lakarang room mala mala niya mala room nakun ngunikam room nga mga mayon na oy limurong yul ngayon ngayon kan nguran pipam man kabichar bilin ngayon kan nguran ngurong dangal katiyang bala mala niya nakun room ngunik Yul ngay ito room watangoy mula na nga mga mayon. Ngay ngule wato na wripungulil community lil o homelands lil, settlement lil. Kalung maran na margalimurto bukmak tunguni din nama na ngay kangura ka na ngay ito tawartun mula chandi. Ngunilimurto nako lung maran na mirbalanya.
4: Yo, balanya bilin na kun Alik lang ni Rom ngatiling yul mo ngay kang ora na ko Rom ko na luwang alil amang amain dumaram dunarom bil mamane kay ungula na na tumaram ngay to bukulong mambuk mak dungayan wairi wartangon ya pangay urum kapalay wangan namir balawal to bakmaraman daro kwangay ngur yuran namir ya balangay tumarang tunaw jaman wal to eto al ngay ngay dualin nilaw ko decision making alimurong kong natalingon doro
2: yo nga makor ka to alin ngon ni room jang ay tiangon bala man kitin ra ole morong bala nya
3: doan bijan no ma lin go rakaran ga dorton maran doan dao nga lang ro nan doan new work ma bijuain nga lang oi doan local decision making ma nga lang oi ka nga lang ro
4: yo uni bili wang ga jadang ngai pat baliga na kun buku bak mram nungu taro ka ini ini beli ka wangkat yang ngay ya ko yang manakun tuan na bala nga pagawal ngay dala yaong ko dara tunja rum ko dia nga pagawal Northern Territory Government to yurta dali ngay nawe wayok tiyan ko yama local decision making diyang government to the yurta government Northern Territory Government Northern Territory Government ko ngay dala nawe nakun kachal ya doon ya yaka federal ya dual beli ya Northern Territory Ati aku di kamar orang ayah dalam yang kudarat menjadwal
3: ini. Yo, kam dangu local decision making, kini lang ayu lang region ngan. Nalpen mapi mereka nama, ka nan ngu aku rom bejuar, jina koya ngal maling ayu lang umal ngu.
2: Yo, war pala, aratun malain ngangton. Ka nunay ngarichan siya kidi ka bulong anya niya kung nga kang upantuali di bilita o ngunin ni di palguro pala niya lang gal war pala wal limurong gal yul ngu wal nalchan nga limur ka duwali din na mga niya dukkar ngunin niya on go Northern Territory Government to milkom limurong gal duwali dukkar may mak balanda kurgalikur nalchan nga limur ka darangan o nalchan limur to mar darangan palandaw room na ngay kangura ngunili nguni yako ngunili murum ngatil ngarakang pa local decision making nguna ngay kangura wala langgal room ngur ka wala langgong dawat maranawoy ka limur yato nguni na mayul ngunya bichanakam nguna ngay kangura wala langgal palandaw room ngur tuwalidi kali murunggal kangura yul ngawal nasyan ngalito na mga nyan nasyan ngalito baki nasyan ngalito jama miriam mga nyan tuwali bili locking decision na making na ngali yul ngaw kapala niya bili ngay eh palandaw ka yul ngaw wanalasyan ngalito tarangan mir mardarangan mir katayungan mir nito nga rin cracking di pala di manye
4: yo nge Ipong rin ako ngayon sa Northern Territory Government kung palang balandawang rally marichin ng alimurong. Alimurong ko rin ako di pali question ngunin ngurong ko ngayon dahil kayo nga ma alimurong ko rin ako yun ngayon siya ng alimurong to naman doli ka pili ako ang kahit dira ngurukul ang kahit dira ngayon ko ang kahit dira ang kahit ko na mira yan kakong kahit mira ral manapan mira di ako pili Tuali ngay nakun dur niya ngay nakun niya ongo tuali ngali murungal kurupan na nakun dukkar rungay marana na ngali murungay ngali murungay ngali murungay na malany kanako malany tiyama nakun liya nga mga mayon mir katarok pak maram ngali murupan niya naku limurjal wal niya ngali murungay nakun kung kayo na tepali nakun malangul nakun ngali murungay ongo diya ngay nakun ngay mayalin nakun ngay tribal dali bil marangal every year Tribal dual ngundi ngurang ngay lika bil mara na wanya tribal niya dual ngay pika na bilin na ngalimurong kalayat ngalimurong pindu at yang ngay bala jama na malay ngalimurong tuka decision making ngalimurong ko yun ngalimurong na ako malang kawal niya ngalimurong tuka kayaan ko ngayon natin pali ka ngalimurong ko niya yul ngayon niya ngundi bilirakan nga tilwangan ngalimurong bukmak ngalimurong tabihan ko yang akam ngalimurong tu bukmak tun ngalimurong jama real manapan mira real niya wangkait dira yan na kun liya yun wangkait dira ngayang ngayon wangkait dira mulukun niya wangkait dira Yakan berkuat kerja yang balam ngirim pun nakun Muruki nga teling nguni nga ilimurin badawari nam na nguni tunggara, ten tunggara. Muruki nya kan maltundo rong iraralin. Iwal klila. Makalimtuwang ganjadayan, bukmak na. Karamangan ka pala wanggam ka jama.
2: Yo, bichan di na kun manyi. Balanya na kun nguni village council kaninan nga tilimurong. Nguni room nga mga mayo na mirmala. Bichan di ilimurto kanina. Na maduwali din na kun room, duwali barpo nga ikul ngayir. Marlimurto mardarangan mir. O nalchan.
4: Yo, bichan di ino na kun door, nguni na kun, bichan di ngayon, nabalaya mo di church mo din ya. Pilawal nguni church, tumuga fumi, nguni na kun lung marangal ya. Mirti nga lapan mo rin lima rin bala wala niya, kumbari ang village council. Nguni liwala kan nguni niya, lay room nga, wangay nguyan na kun nawe. Bukulong tural kan, bak malo kan darok malanga mga mail na ako malango wangka ingur. Nakun wangka inyan mitki yung ungo. Yaka, unal bala ka, unal bala ka, unal bala ka, unal bala ka, diyal bala. Nakun diyang balang uli limurong yung barkwait mal kan balakan. Unan bala, urip mo na malayin limurong. Yolok mo, maikin urip la malang uli marikin. Diyang on bala, ba urip malang unala bala. Amanga mai unala bala amanga mai wali anga mai mere unala bala ngurukin dukaro mal turung ni nganya ai marang al balai ore jan nakun no jalan kan tulala chaya lela we pure pulla malangul pi ngo ye goro ngor wanga ngur nakun
2: yo
4: balangai
2: kul ko enan
4: tangang dinan ka balakan unala ngai na on nakun boba goro panan ningen ne pi
2: tol bona mira ngai kul ngin tukar karom Milko nga lang ay uripun siya mamala yul ngawal niya. Pala nga gani yul ngawal niya kung kumur mira marikin uripun ngula malangul waraklil.
3: Yo.
2: Ngunilin na kung limuro. Wichar yun niya ngunilin yung limuro ngunin.
3: Ma. Yo. Main maktuan.
1: Yo jilal maro. Karulandun kaya ngawal maro rikun. Baika tao.

0: I'm in Macadwell, Yulung Radio. Milin Gimbi, Yulung Radio.
1: Yo, welcome back. Bulungan Maro, nga madawo, panyalingo, local decision making.
2: Kadang o, wangkay ngum, next one ma, steps on pathway to local decision making. Tang ngaya ka nga, jura nga tam, panagay nga rakaram, bituar malay niya. Five tangunan, bituar ma, ngalmaling udanar, kungan ma, nanaraom, ang mga may raom. Number one manan, the local decision making partnership commitment. Number two manan, the working group. Number three manan, local decision making partnership agreement. Number four manan, the implementation plan. And number five manan, local decision making yung region. Tuan yung mga rakaram, barkwal nandoan, kamuro malanya, nga raw naman mga ro, pijuwing, wangkain kum na doon. Pijan nga, jil mabanarakar ng ngan dawo. Wangkain linya na na pa, pijuwing, yalo lida na linya pa. Rulang doa. Kabi wala yam, warat doa kan, ito wala na ka na rakarang.
3: Dukar nga ito, alin, dukar nga first place, kundi nga lulang mamain doa lin, nawin na kundi pong rin, Northern Territory Government kundi ya. Kadua lin nga ito, dukar niya malain, first dukar, tuloy na kung nangay ka tuloy tara, murungon tuloy na haya ko.
2: The LDM partnership.
3: Yo, LDM partnership.
2: Commitment.
3: Commitment. Bali niya mirin kung niyapin ngay, commitment first ya. Kabing rin ngay kung ni, tuloy na second ya. LDM commitment kung niya napur Thursday, March ni. First, tukar ngay tuloy lakam. 30th of May napur March ni. 30th of May ngay happen kung ni LDM partnership commitment. Paling yang beri nguni nama na 7, 8, no malang rumbal malang wal kalkedir, wangan nama kayura nama paling yang beri step one nguni. Tukar ngai kajola kam step two in, jola ngai kabian da working group jola step two ngai to 26 to start June do working group ya. Mila kama ngai kaga apa tapi ngai rong ngai to step three ngai to kang ngulan nata beri na unang nawing LDM partnership agreement ya. Step three. Kasi step po niya ito mag-galki Christmas pili mo ni implementation plan na ito siya, mangurungi working group to. Pero doon niya ngayon ni Dukkar yan, di ako yun, di pala Dukkar nalaya ka ito yun. Na kung ni first one niya ngayon step Lingon, doon niya ngayon second step niya, mangurungi balawik to do. Yo, start to working group niya. Now to, malalong to, kawangan namin eh. Mangurungi pala step three nga unin, LDM partnership agreement wangan namin ito nguni wal nguni working group ang ngungin bala implementation plan na ka step 5 ya last yang nguni dunupan ngal kuyan decision lauka decision making na yul ngu region nguna buk mak na makin do marikin do kumur mera bulan yul ngunan walang
4: kuat mula yul ngunan walang
3: so doon yang ngay itu nya 5 steps ya
4: panguni
3: kait jal ngay kang
4: tukar ngay kang ora nguluki bala ngalak tu dia
3: wala ko do ngay kay dukar ko do ali mari ki do na kun da whole thing na kun ibalnya
4: yo na ngay do li process kadara ni malakra ngay kun dukar 5 ka tara ka un first step kya na kun ma already gone through
3: yo
4: adon yan maka na maka do na second step na
3: second step mo ngay bala 26 tong ngay ka ngay to an ya main one to an
4: ya ngay yan ngay
3: kya na send mari ki step 1 Linggo, step 2 next, step 3, ngulungin bala uripun, ngulungin bala yan, waray ka last, yang step 5, yang ngulungin, na kun local decision making, na balan doki marikin.
4: Kulungin nga ito, community, kura, yung o community.
3: Wangin
4: makito.
3: Ngulungin, now, ngulungin, now, working group, to marikin, kura, bala yan.
4: Yo.
1: Yo, tambal ulan dun, kayal ngal marurikin, baik kalin ko tao.

0: yolong radio napra nga ma di pon dunjinger
1: yo bulong al maroma yam tao baik kung lurkon kong yolong prokana yung ka yenin ka kaurang abelinya
2: mayayan ulkton maram no malin tango no marunya kurakaram ka yulngol bukbakol laukol tango na mayali laukol
3: balanya meli nakun marma ora tu wanga marma wanga ulin yutta ori bunyi yutta lingun nakun nile ka bakin mak mak nile ka ngoni tarangan mak ku nalcan nile ka mak payang nile ka baki ngoro kulun ko lagi balau ana pur lebi jan ka ana pur dal mak kar bi yan belen ngoro ko na bai jin ale do dikana ngoro ko na mak oka urka na mena pa ngunala kalen ko right pa wala ka na mere right pa ngoro ko na bai pe muka
2: yo
3: apa lenya mele yo
2: ni wako ngai ngaru bicene rakara narami
3: apa lenya
2: nya kongunan ondero na ngai amga nga red parlin wako menya ko bicen ngai ngaru bile ngunala ya bicen ngai ngutan
3: yo
2: amaren gen ngunu ko an ngere mau ngan gaul na nongkur mangade mingo ngunu ko nga ko lai ngaru merenge namnya na ngunu kon bicoing
4: yo do ale dim kang ngi ni na wen milen jang ai do ale di chung jang ni ngai ling war pala do at marangal mule ni yo ol yo tang uta nai ngo wanal ni wa nga ngo gol yo ka ngo tra ni kan ngo ni le ngo ni ni wa nga watang uyan pala nya ngo ni lau kul ja mayali ngo tra ni kan ga mala bu na mi ni kan wa na mi wa nga ngo ngo ni wa nga nung ngo ni ni lau kul na ngo ni ngo di wa nga pe pala nya mko ma ni
3: yo
2: yo belenya bichan tuan yang makarakar nama mineral kor menjadi tuan yang nguak kor tahu yur ngu yur tahu terangkan tahu jinak kau wangkan kau nang kau taruh kau jinak kual kau lau kau kau kame alim nang kau tuan mai pa arunan jinak kumal kau jinak kum jamau kapa cuaru tuan yang nguak kor tahu nama dawat tun meran ka pukba kau nganarau yo
1: yo jalan maru lajun ka yalmal maridchen bai kata o local decision making.

0: This is Jocelyn, and you're listening to Yungul Radio.
1: Yo, bulong al marumay am tao, bay kung lurkon kong yulong, prokanaw yung ka yunin ka kaurao, kabili niya.
2: Nga lang uro nanduan local decision making ma dao o rumbal o room, nga lang uro nanduan kaingan ngaran. Pila niya danan kong yan magayang adangom barangay nan gwa wong mai kulkana wong dango man chief minister ngal malengo karu lang don manan dango barong ka festival mio nga ti last year 2018 do
3: eh nakun most yang ale murun nga til di pali answer buku bak mal do le question nakun wana ngunga i do le no the territory government nguninga i wanga balinya mere nguninga i wanga barong ka yang nga i wanga nga til ngun malangunin dukar malang ni ngatil kan kapman to mil warrior tawanal numayol ngo yai kur kung alay kan jama pa ngo ngay kan ngo ni malang tur na kun na lachu yol ngo tuan dia ngay dia ngon bala mayali na kun dia ngon ngay to kurupan na rungin maraman kanjar bala yan yol ngo ala yakan na kun ngo ni ngatil kapman to kan bicari yakan to dual bonding jama yaka dal bul na jama yurtu yan mark mram dukar na kun dunu pa ule na kun nal kendo dole jama yol ngo ngal chalang anguni ibili lashi ngai wangan ngai pi na we chief minister michael ga naun al baronga na tele ngun ngun ni dur uni ngai kan nal ter gap man tu na kun jama de yal unin do da da na gulu na dia ngun lutan ngai tu na kun bil maman ga na kun rungin maman kanjar balain watang wala waun ulila unyal kan ngat ngal ngatiling uyan rom walang ko walal waun ungal yual kungal yan
2: yo tipal di bili mal ko darok lil pada ulil to alin na kon ngoni rom polo bular maram limurong buk mako rong ira ngay bar pro ngoni di rom limurong kuro pa na limurong garalin rungan maraman law kulila nining wala yol ngwal limutun na man nganyan duwale di ka dukar na malang maram limutu yuwal kum kuwal tirayan yuwal kuna mira kung ga yun mir pala rale yun mir tiyak di ka ngayat taman nganyan yuwal kuman yan gadal kuman limutu taran limutu mil kuman na purya nga la palmirin niya walal numalanggal niya yutol niya yuwal ngawal marka ni indo ngayat tam nunguin na niya markuleo yalalanguna ka walal to ngayat tam ngulo di jamar kole kangunin balawri punguna generation go ya klimur kadal birka on ya bile do ale ngai bar pole murung rungira kurupana wal kale murung kanjarinja kadukkarinja ale murya wananga etna mira kayu wal kunna mira yan ral manapan minyara na jama on ya balanya muka mar ko
3: yo balanya en don ya wal kana kon tayo man rungin maman ya kawal kita yung ni murkur bingu jawal ngo ngani ngale chelang bingu ngo ngale ngale chelang wal para para urtur kombo ngal ngune ganjar ngune nam na dungara na kun 10 bay dungara le mukar ngune le na kun ngune le rom ngune na na kun bay mo le murung ganjar bay mo le murung la na na kun ba wa wa ngana raw ya murkur le murung wal kan rebu wal na bungo at na kun wal ngale ndial yo kan marangal ya pala nyamala ni murung kan mal kun na kun ngune ni dungara nam na le mukar
2: yo ka
3: rungin maman
2: bilenya naun duan nan ga ngabi jan garun magam bana ngaya pem ga ngadang darangan pen nan ga ngadang garun magam kungana di rumana almangai tanah lengolin bana na dal ga ngan nyinan kadangun wala abai ngai bile dal ga ngarum do nyina jal kre tanah lengoy ro yul ngomara na danal kaya ngadang ubicin makarun dal ngaro kalki ngal malingul bana dal ngaro kungan mal malindiru man madangom o yerkerton o nyina yana kung kayo ndo ngal malingul na maga na ngal maga nga work to o na ngal maga work to kaya nga work to tanil maga to kaya nga nyina kung kayo ndo ngal malingul
3: kalki orang ngalim rung kalawal tuki ya kalim rung ngal tukan rung yang uli nakon kamuro malanguni malanakon beli ngalemurung goy kakal ngalemuru walang kibayngo dano yoro merite teknologi ako dol negeri malay walang mongoy malain repo repo rupiah wala lang dual alam rungunya kada rupiah mulukur ngay marikin parlament nakun dipungoy kurung ngay tukin rupiah nakun mariki balay malangul sa dual malay area malay still nakun limurung kal tungay wal tukinawe ebya yaka ngay eksek ya dukar ngal tu karambang imarci bat nyumu kuning ngal tu tarangan berarti yang we ni ngalan jarangul ngalan nunan tu tarangan ngalan nunan tu kungga yun kani ngalan tu kungga ngal tu tiga ina pungga tarangan berjucu ala ya kamer tinja tiali ngai kamuru nakul ngal tu karambang imarci ni ngalan jaka kanan ngalan nunan jaka kanan ngal tu kungga merpala alat merga angurungi malangoy kamer malangunya nakun walnya tungunya leyan berak yang ke limurunggal jadi ya kamer ting ya kaya aku dia tukar kur ama kole orang tukar kur mak kalau mencuali enggak marjarangan yang kau main mak tuali ni mana napurung gajama ya kan aku ngatil kap mantu bayang napurung gandai ungal bayang napurung gan marjarangan nau ya napurung kan kelki beliur umur kur beliur na aku malang ojalu ya palingnya malang enggan lim tu kenang orang dua nan aku dia kurum go palingnya mak ngai dekai dorja nakun darang ulam tu kebalai yo main mak
2: terang amirian balar ali unmir balanda ka yo
3: yo murung erom do ya kan nakun mak ngai tu ke marang tu nakun ngatel ngongun ne kap man nalcar kan ngun ngatel ngarawangan gumru dal lum kan marangal repil lum rongan ta bait na na malai
2: yo
3: jal telum kan jal gurupan men dal akan na men na ku malango ka ngai ngan ta bait na ngai pu kai pungal
2: ngai pungal ali muru wal kan yan
3: ya paranya malai amak tikai dia ngoi mak maklim tu kita ngoi anu ada ngay to kay makuya ko yan nakon manang turong nga makulit niyan limurong bili yan uning limurong pindi yan nakon mulukur nga mga mayan bili to kay limurong ka lang ako nako nalil kanatang ho awal niyo limurong limurong kung kung kailan dipal
1: yo jalan ang maroro la dun kaya lang ang maroro dikin bay katao o local decision making

0: tan magayong mwede nga mati am talin mo.
1: Yo, bulong almaroma am tao, bay kung lurkon kong yulong, purka na yung ka, yunin ka, kawraong, kabili niya.
2: Nalpen na mapimya ka dang may nama, tuwan na nang almaling kuyaon ko, ganyar tuwan di roman. Ngunung nan kaya nga kamuro, kaya nga ya, ngalmangaro, rangam yakton nawi tuan dan yang ngal malengkul deruman ngayam kaya ngawang kain tuan birka yun ngaro numang ngacil ngurire yuwa ay malengkul banji ngayakal kolam na maleng
3: yu tuan di manji ngay yul ngawalkan gal kurdia ki walo ngalapal milimurong ngatil muka abulu da agandar koro tiyak iwalkan ngunin walong niya kalakoro. Natalimurong niya walto darangan, kagurupan ngulan na malalimurong kal, kawal niya tukan na malimurong, kajaga limurong. Tiyak iwalkan ngunin rum ngunin kalakoro. Katuan na nakon barpurong ay bukurong ira, tuwali dibili. Kabir kayo na wal ka limurong, limurong na yul ngunin. Kalimurong yato diyal niya walang kumurong amatira, karal gaman. Kakungga yun mira, kayuwal ko na mira yan. Pala niya doon mral ko.
2: Pana mo, muro kay, kamuro, pana ngal magay nga na, bulok toan ngal maling danal, ya karuma ngal maling ko, ngan gaul na kat toan, ngal maling, yul ko nyo rin danal, bulok toan, kachal krim ngal maling ko, ruma gay ngan, nguyan yan.
3: Nguyan gay ngan.
2: Nguyan gay ngan yan na, burnda nga ra. Tambala yang ayah kakak karun maling kunu madarangkat.
3: Yo, tuan iya mu panangal yu rakara nam nonggol tuan nan barpuru bukurung iyan. Nguni di rom, nguni wal barapara urtur, nguni ngay lakara ngal bilik.

0: kwa kongali tuwali di nga ibar plungo ni bukulo nga irarali ang alin yung giri nga mga mayon mira yuol ngon yuwal na yan kayuwal ko man yan wana nga yata na mira tiya kidi na kung nga ibar prudual bukulo nga naman wali morong muni idin kanyar mukamral koro
1: yu nungi bilibayang wain limurin yuwal tuli ganda tulja wala tukidari yan nga limurin kung ga euro kabolo makang ito diya kuy jal kairal kung nga limurin ngoy ya muli na kunya ngalemurong ko yung ano jal kaya ngay to diya ngay jal kaya dal kung bilik lemurong ko nguna yung ngay rongin maman wal kadal kanja rongin maman kapulon ngalemurong ko ngay to jal kaya dal tin na kon ngalemurong ko yung bilik ngatil kap man to wey po ito karyo ngay kan mar jal kaya yung getin ngalemurong bilik walang kal kap man to bay ng ukan nguli mariwak tin bay kararang alkan na ako malangugan na al malangul nguli na kon kap man to kadon ja diyang diyang makap matu diyang ka chalo mak muni ngalem ruing na itu bulon jal ke dal kum ngalem ruing ko jang itu dal tra mne tra kang rong en ngal to kamarki ka tu kar ngai we punyan mar mal tu kar mang ibala marki bele de la yotang ru ngale ole rom ya jal jal mu jama kur ya malang ton ja development tikana malang ngalem ruing ka da ka na kun wa ngal malangul tiang un na kun yotai na kun walang kala ngalin tu dia kure tukar kur ka marki urung alt me mengget tere yo urung alki lang ala mulukuru ngal to marki go yang ana ja wang ana ja yo ra ana ja ngali ki lang ala ya ka ngai to ka ngai yo ra ngali ki lang ga bikan to ya ko men be ngai mangi ngali ki lang ja lo ya ka ngi ngat le ngok ap man pala nyen don yang ai mak te ang ngin ga da yo man ngal dongali pinen ngali ki lang ko nyanga manga mayo ni pala nya
2: yo
1: lengat le ngok ap man ai kan bija berka kan bia ngala dal mangi na yo lo ngujal ngara mangi na yol ngu na duk ngara tu jama ngara turu ngara kal ka bala bala nyolang kali daun yan wal tu yan jama na man mark tu na ngai turu mark tu bala ngai le kana bi janan rom jama mark tu na bala le mere le kana ngamun nan nguni rom jama ya kadu le dunu pangana prong rom bi janan ni ngat le ngol gap man kal
2: ngalan wara pulai yo
3: ngo no maleng koram
2: ning bila le ngai bra na tan be pul man na pangal mangi ngara ka ngopo yo be apul ngana pu barkor dero kana ngobari pemalanya ka muru aru da reling go gurong rom kabilanya
4: yo donja ka program supporting abeng or Northern Territory government tomala. This program is supported by the Northern Territory government.
5: Ngaraya ko Rosetta Wecha ranjang ngarale ka jama anu makanga mayul ngoreria 88.9 12 euro

No.

Yeay! Jadi mga nanya ako. Aja di makadeng jago betul. Tawa. Jadi aku dulu.

Otro. Vengo.

Go, go, go, go, go.

Vamos melhorar, vai, vai, vai, vai, vai.

0: Raden.
1: Baik, jangan panjang.

Bol nadap temen yang kajian malu yo.

Baju lu pernah gak? Ah, betul.

0: 광화문
1: 광화문 아래 마려

0: Onyororen.
1: Oh.

Koko, kare bara irungam. Eh, ora unila, ne amaka tacho.

arakoya ko abanunje ara ribian ara na le yul ngala krama gagaeli yo ka to la wanga ngara kura nina kalopa ka radio grongara to la wanga ngora yo radio atko abalanya

Yung mingin mo rin nga rin, James Bayong, diyal na kulmaka nga may 88.9 FM, diyal kaliwin ko, ka stay tuned.

might stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Beaver.

Hello. Ngarang yako. Ango. Ayo ngoko dangara. Era ringo. Ora ora ora. Paporun. May mengondara ko. Komat. Ngari mengondara ko. Tatoy. Kawako mengondara ko. Karpo. Ngaman naman ka yung ngawere yo. Di yara. Irkala. Ayo lingon.

0: Berapa dah balanya beli? Jauh pak walang awe. Bila nau ngur, jail ngur bicara dibeli. Yang aika mana ngat don? Bayar ngain dan ngawangan. Yo, nah ni tu balanya pun uli walang ngat. Then you feel nak guilty or ya kan guilty bicara walang ngawang ngat. Kang ngai wang abicen dual nawe jual ngo. Jadi jad ko ngai nguna wang abicen kam alang ngai biar kam tau yo ona o nawe biar yo worship dengan walang ngole bicen ngunal kot ngo. Jadi ngai ngai lakam good boy abalanya. Orang acara balanya iol ngo orang acara old man. Ngai bicen ngai good boy. Minum naim guilty minum guilty.
1: Yo. Yo ngurai yo donji.

0: Duan jawalo 3 AM. Yul ngunyul kabarak ngurayan yak koro. Bayang wen jerau yuna.
1: Yo buk mak namil numa. Ngaraya kubulkan oi. Ka wangay ngaraka doara yul ngurai dia nulun boyungor. Ka wangay ngaraka dipungulkam 88.9 ngor. Ta perik

0: Hey, Humor, this is Jeffrey Changla Simran from Chindu Desert Band, and you're listening to Yolngu Radio. You are Paya.
1: You are not a bookmark. My makoyakur. Do I not to tao la karam? Yanakon, Marakamupan, Muni tao. Muni parpo na ko nung anapro ka interview di aligaliwin ko yung muna walay yung nga ito aligawin na ko lomboy nga tilingo jalkringor limurong bukmak ko magiting araw limurong uro-urong o kayura-yuraw abulo jamar ko leo nagkanimur to kayo walk nina. Kagung ga yun mir ngayang nga makuryo kairal manapan mir pichan di bilili murto nana mirka kaguyanga nguni mala jama mala nguni nalcan di murka maigitir nguli ngalapal miriwal mariwal matiwal mukulwal Marit Mual, Momual, Mandiwal. Muni mala, Rum mala, Muni ngay kangura limurung, kanguran ngay kan. Adiangun bala, Muni Rum, kangayangun mala, Pahingun ngay kita wartul, Yurtain ya, Tuanja limurkan nina nakon 2017 na. Kanguni na kon room ngay kangura limurong warangul ngay kangura na milimurtong nguni di nganyan room di ang bala dawat maram ngalimargi kum limurong jamar kuling nguruki room ko nguni ngay kangura pukmak ngul na ngul room ngul Punggol ngul, ngarang ngul, jamang ngul, muna ngay ka ngura, warpam ray piri. Warpam ngay ka ray piri ngura. Na ni ka lakaram na ngay ka ngura, warpam ngay ka nguni ray piri ngura, nguni li di limurong. Limurong margi ko namira, kung gayo na limurong, nguni muli jamar kulit nan. Kulmaram walang, balanyang rimala. Yai kurung mala marawalal tunguni mala message maram likyalangong parents kunga kurutu miriung walangong walal tunguni bili kurupan walalangong jawal jamar kuling marawalalang jamar kuling jamar jingutan bichan di bili bichan nakun ngana purukarai piritu kurupan numalay kanuman yun numalangong jamar kuling kurupan bichan di bili rai piri Marawala tunguni di rai pidi urupan walangu wal jamar kuling yala langu mire. Pini bayangun na purki tuan naangu diangun bala yurtan na tuan yang ngara ingala kara muni ngara 50s tukan naangal time muni ngara kan ngutar ngara kan naangal mala balanya mala rum mala meritir dal kangamakur kanina na purkan wangkain nguyan. Jama napurukan, putro bicun men napurukan, markin napurukan romgor, ninan nga napurukan, tao napurukan marangal, dalkur romgor. Kadiangun bala, yakan ngaramaregi makaratu dal bilingjat nangangtun, na ngay ngulikan na madiang bala, bilingay dal yurtangutan na inguyoto. Pilingan ngaraka ngang tununan dito lakram ngaraka na malaningulin na makadiangun bala
2: nawi ngaraka na ma meritir diang bala jamar kuli cal gana ngumir mala ka room gana ngumir ka bulo napur nguni napur kangan dito kabapa ter kamari ter kamomo ter diang dongarai parents ter naproka naproka yu al kumur dal malak param naprongin galangal jamar kole al mala napurung then ngara ko ngare bering mala kababa meringo yaka kana balanya malak marana balanya wal nakun ngarakal kara koyo koyo kumala kaya pamala kabina mala pat ngaran kangandit kangara kadal malak maram ito yo because ngara kan nguning utar wuri piwaloy na ngula mala around na prugal kanya kamritin bundi kalit yun na yakay kan bundi ngutar tiang bala ikaganyero ni muling guwait man naling wala warangul piw mala romdo ka bundi kaya markulin liya baluwar yun manymak ngay dole di kakalit yun rom outside more influence positive ngay to maringkitir ya markuli kabulong ngay ka iya ka manymak kalit yun
1: yo manymak wali binigyan tawin nyo kong yor wala tunay nga doon wala ni kaya tulong wala tao ito kong ngayon kalakaram na ngay dukar manymak limurungon tiangon bala nalkya limurto kong ngayon yutan jamar kuling chalkriral kong muni malarom limurung ngatiling o mala muni ngay kangura di aliray piringol
2: ngatil mo din na prokan ngutar tuwan niya walo da dara na ngay matingo ni from 70s to late 70s ka 80s onwards nguni mala nguni during nguni di iya mala na prungan ngala palmir mala kal ngarara yor milkonara room go yaka kan ngara ko yun minwalal ka bichar na prungam ya kadali jamar kuli mala ya kadali bertu dikim pa yung mala dali wali wali mala why would we want to teach them dali jamar kuli and youth yan mala wala ya ka wal kan bichana goyangan they were out there gathering us up kamar ngi guru parna purun wal kan with no funding whatsoever iya na purukan gara raktur hunting ground wal mala muni wala min na purukan manak marangal wanga ngamatin kan warau indi good place to settle balakan ngay una label cangur kyaut turna na purung no kala ngay muka gatu kalewan ko pujara ko tao ngarakan ngutar that was ngarakun memory yo today ngay bangu kibelanya in the room barangay yo because europeal mrutukang oro ngurukam uli balandung ngay ngun europe yu alkmaram kumuriyo tungung do maram wala mingola go meditating room go jamar kole ko ga yona ro pia ki jamar kole ngango na kun ngar ngun na puro nyol ga ngal ngala pal mini mala pala nya kun na puro nyol kan ga ngal wal ya kan ngal ngurup pia mru mala ngun jama
1: yo main mak pite bilenjan because ngun ni mur kan ni nan pala nya mirin ja war pam na kun nali kurutoy kurutoy limur kan ni nan kurutong ni ngai kan nguran Rom limurong mar nga matinya oyo murong ay limur kaninan kako nga yun min palalali yun min kadi ang unbala nga yurtan dung gara darawan minitira nga ikagol nga yungula na mala pala nga ikayo ngon nalcha na rupian murong ngayurok ton amen mak minitira kaya kita ako niya bilinyan ka Rum jadu alim muka kadau ing alim rukan ngakul nguni bilinga tilingu tau nal kewal kan nguni ni nan ngalapal milimurung kakuru tumir walal anguni Rum chalkri ngai ngai kan nguran warpam na ngai Rum kan na ngai Rum kan marikin nguni ngai kan ginawa kulungin warpam raipiri ngai kan nguran palanya meri time do right piri ngai mritir na kon dal ngai mritir ka nguni di room na prukan mani gitin bile bai ngungana pruingan lurang durung apa ki payungan apa dengan orang tur welfare, payungan apa dengan orang tur beli cuman do, ni nana perukan magaian, ngurungi beli room do, right pide, kagurul yo, kaya anwarai, kami cint ngai dawat tur yutta, micin yutta, palangai macin nguni ding malar room, fighting away na. Yurunal kya limurtung ni room dawat maram. Limurturungan maram. Limurkunga yun mire. Kya markole limurunga langaw. Yalangu fuchaw. Limurundu yaka kya markole gunya yun. Mata kaminki. Limur limurunga limur room dawe dalakum. Nguni room. Nguni limurka ninan ngurungi room do. Nganapur waray. Kadi ang unbala, lacho wari unangay ka, room na limurong. Iyakan ngay kingore, kayakan nga limur kitarangol. Pili darwan ngay marikin. Mulkoron, mulkoron kol ngayin, room. Ulawan na ngoy na, palabadawara yun na limurong. Yo.
2: Yo, kadanya tu dia nak perukan artam dua lede dao, kamanikai ngatil ngama, kaya lala bukurong irap.

0: Kapoor, kamay magtrika ka, rarangat talimuro, palaro,
1: nil. Yo, bukmak, ulit makangamati pungur, yul ngur radio, kapuyak.

Finis gottile eile poroi. Andau naidi. Jalmureidia. Mä.

0: nga ray daw ang uro brara nga nga amin makatayo ang radio 12 million B.
1: 12 nga ray ako wari kipikili tinggam nga rato kawal nga tuli nga rato ayol nga rato wari kipikili
2: yuro liw yuro liw yuro
3: lamara mari na jama nguri iru na mari jama punya mina mada.

ngarayaku Rosita Wecha, ranjang ngaralika jama, anu makanga mayul ngurerio 88.9, 12 euro wingur.

0: 1111 or visit territoriesredress.gov.au.
1: Ngara Johnny Ngarpiju. Yo ngara rula kama dola dao te aku mata mata. First ngai dola establish. Tuala nya mata mata nya. Ka dola ngana purun ina na yora. Kamari ngana purun dola wanga nya. Tuala nya mata mata nya. Kangurungu nya work through na wala dola out station. Mata mata ngura. Ka ya kunya ngai dola ngai bal kana purun ina nya yora ka ngarpiji ngura. Ngara ya kudara ya gura. Adula ngara wanga ya gura. Adula ngai wanga nyanguni. Main mabuk maktiru bungkangu ngaku yukari diwala dao. Tuala guriringu dao. Dia koi nguni ngai first established tuala air station. Mata-mata. Ka adela dawar iruna. Ka you listening radio 88.9 FM.

Nyonggara tami selan tu makanga ma melingin bi podia kumuk kumuk rapama murungga dipri makanga ma yolong radio.

Arakoyako abanunji ara ribian ara na liul ngai la krama gagaeli yo ka to la wanga ngai ngara kura nina kalopa ka radio grongara to la wanga ngora yo ngo radio atko abalanya